0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 101.9. FM Radio Davao. 89.5. FM Radio Davao.
1: The vibes.
2: Mga kalangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Santolan. At sa nakita nga natin ngayon sa ating mga television screens, yung north at southbound lane ng EDSA Santolan ay walang magiging problema ang mga motorista ngayong long holiday weekend.
3: Ngayon po ay Labor Day. Sabay ng mga kilos protesta, kaliwat kada naman ang mga job fair para sa mga naghahanap ng trabaho. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
2: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
3: Arangkada Balita!
4: Labor Day Job Fair sa handog ng pamahalaan. Dinumog ng libo-libong job seekers. Mga kilos protesta, isinagawa ngayong araw ng mga manggagawa. Dagdag presyo sa gasolina at diesel sa susunod na linggo, mas tumaas. 80 mga Pilipino mula sa Dubai, ligtas nang nakabalik sa bansa sa gitna ng sigalot sa Middle East. At kauna-unahang fluvial parade ni Apo Santo Cristo sa Pampanga, idinaos bilang panimula sa Sampaguita Festival.
3: Dinagsa ng mga progresibong grupo ang Menjola para magsagawa ng kilos protesta ngayong Labor Day. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Halos mapuno ang ilang bahagi ng kalsada ng Espanya sa Maynila, Biyernes ng umaga, dahil sa kilos protesta ng mga progresibong grupo ngayong Labor Day. Pasado alas 5 pa lang ng umaga, nagtipon-tipon na ang ilang mga grupo sa Welcome Rotonda sa Quezon City patungong Menjola. Pinangungunahan ang pagtitipon ng kilos ang Mayo 1 kasama ang iba't ibang grupo.
6: Mag-welcome na tayo! Ngunit papaliwanag ko muna ang kaulugan ng bawat letra ng welga. Nagkakaisa tayo dito, W ng welga, ang ating ginigit, wage hike now, tungong national living wage. Letter E, excise tax, VAT at income tax, suspendihin at repasuhin. Letter L, lagyan ng buwis ang sobrang yaman at sobrang kita. Letter G, gawing abot kaya ang presyo. Letter A, arestuhin lahat ng kurangot.
5: Sa Claro Emrecto pa lang, nakahanda na ang hanay ng mga pulis. Ayon kay NCRPO Regional Director Aberin, mahigit 3,000 ang kanilang naitalang sumama sa pagkilos. Maximum tolerance pa rin ang kanilang binigyang diin.
7: Ang direktiba naman natin, mga kasama natin sa kapulisan, ay they always observe maximum tolerance at the same time, yung human rights na mga kumpanya na dapat palaging nagalaw. Pero of course, kung may karahasan o katlabag na sa batas, ay kung kapulisan ay hindi dahil katlabag sa batas. Kung hindi, magkakapatubad po tayo ng
5: Iisa naman ang patuloy na isinisigaw ng mga progresibong grupo, ang maitaas ang national minimum wage sa 1,200 pesos at ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nag-ingay din ang mga manggagawa sa Central Luzon ngayong araw ng paggawa para ipanawagan ang maayos na pasahod at mas murang bilihin. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
8: Ngayong araw ng paggawa, umalingaw-ngaw at nagkaisa ang sigaw ng iba't ibang tinig ng sektor ng mga manggagawa sa Bataan, Zambales at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Naglunsa din ang iba't ibang uri ng kilos protesta dahil sa matinding kahirapang dulot ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, kabilang dito ang sa Bataan at Subic Zambales. Bit-bit nila ang isyu hinggil sa accountability for corruption at ang panawagan ng pagtigil ng tinagurian nilang war economy. Nahuna rito ang grupong Workers for People's Liberation WPL at Kilusan para sa Pambansang Demokrasya kasama ang iba pang mga militant organization. Ayon sa mga militanteng grupo, ang gobyerno ay kailangang mag-invest para sa kapakanan ng taong bayan at hindi lamang sa tinagurian nilang token ayuda. Binatikos din ang Marcos Jr. Administration sa pag-host ng Balikatan 2026 at ang pagbibigay ng pahintulot sa mga sensitibong proyekto ng Estados Unidos. Kabilang anila dito ang ammunition hub sa Subic, ang fuel depot sa Mindanao at ang Pax-Silica Enclave. Higit sa 60 protesters ang kinalampag ang Subic Bay Freeport SBMA Gate at naglunsad ng isang oras na protesta. Higit namang 300 manggagawa sa Bataan ang nakaisa sa protesta sa Angeles City at dumiretso sa Plaza Miranda sa Maynila. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Ison ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: 200,000 trabaho ang binuksan sa nationwide job fair ng Dole ngayong Labor Day. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagbubukas ng marami pang oportunidad na trabaho para matugunan ang unemployment sa bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
9: Umabot na sa halos 50 milyong Pilipino ang may trabaho sa bansa batay sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Sa kabila nito, higit 2 milyon mula sa 52 million labor force ang nananatiling walang trabaho. Kaya puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang unemployment. Kasabay ng paggunita ng araw ng paggawa o Labor Day, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng job fair sa buong bansa.
10: Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Hangad namin disenteng trabaho para sa bawat Pilipino.
11: Dito sa isang mall sa Pasay City, ginanap ang pinakamalaking Labor Day job fair ng Dole sa buong NCR. Humigit kumulang 11,000 mga job vacancies ang binuksan dito. At kung makikita nyo sa likod ng bahagi ko, komportable at maayos na pumipila ang ating mga job seekers dahil mas maayos at pinabilis na ng Dole ang job application process.
9: Hindi napigilang ikumpara ni Vincent ang kanyang karanasan sa pag-a-apply ng trabaho sa job fair ng Dole at sa mga karaniwang pag-a-apply sa kumpanya.
12: Hindi pa sigurado matatanggap ka.
13: Anong sinasabi usually pag tanong?
12: Dami, maraming sinasabi pag gano'n. Dami rin tanong dito, basic lang mga tanong, Tagalog pa.
9: Ibinahagi pa niya ang kanyang paghahanda para tiyak na makukuha sa trabahong in-applyan.
12: Nagano ako, nag-practice din ako sa bahay ng mga sasabihin ko. Kumbaga parang ano na rin, warm up na rin para dito, ready ako.
9: Ikinatuwa naman ni Roderick ang pag-aasikaso sa kanila ng Dole.
14: Salamat sa sa mga assistants ng mga Dole, especially may mga freebies pa, water sometimes binibigyan. So, and then they safety yung lugar. Thank you for their assistance for nag-a-apply.
9: Halos 200,000 trabaho ang inalok ng Dole sa Labor Day Nationwide Job Fair. Ayon sa Pangulo, magpapatuloy ang pagbubukas ng mga oportunidad kahit hindi man Labor Day. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dinagsan ng mga aplikante ang job fair sa Quezon City ngayong araw ng paggawa. Ayon sa Dole, nananatili pa rin patok sa mga manggagawa ang mga trabahong may kinalaman sa information technology, business processing management at wholesale and retail. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
15: Bit-bit ang ilang kopya ng resume at ilang pang personal na dokumento. Magkasama naghanap ng trabaho ang magkaibigan na sina Mark Roger Macam John Mark Embuestro. Nagkakilala sila sa isang part-time job bilang working student sa isang fast food chain.
16: Before mag-graduate sana, mapag-start na nga kasi ang tagal pa ng graduation namin, almost 2 months pa rin naman. And kasi nasa bahay rin naman and wala rin mang gagawin sa bahay.
17: Yung tatay ko po kasi ano, retired police din po. Bali, namatay rin po kasi si Papa ko kaya ang nangyari po, gusto ko may pagpatuloy po yung yapak niya.
15: Si Jonald naman, isang mechanical engineer. Tatlong kumpanya na ang pinag-applyan niya. Para sa kanya, walang dahilan para mawalan ng pag-asa.
18: Yung mahabang pasyensya kasi siyempre mahaba po yung pila, hindi po siya basta-basta. Kung gusto mo talaga magkatrabaho, baunin mo yung mahabang pasyensya.
15: Samantala, may baon namang swerte at tiyaga ngayong Mayo Auno ang job seeker na si Ronald Mark Pagador. Sa Lunes kasi ay magsisimula na siya bilang kitchen helper.
19: Masaya. Di na naghahantay, di na na-scam. Almost lahat naman po, meron pong benefits.
15: Bukod sa iba't ibang kumpanya, makikita rin sa job fair ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na kakailanganin ng mga first-time job seekers.
20: Kung mapapansin niyo po, outside, we have our one-stop shop for our social protection partners. Yung ating ibang partners din for training like TESDA, they have an exhibition as well. And we also have the NBI, we also have PhilSEAS, and we also have the QCID with us, and the other programs and services of the city. So pinagsama sa amin na natin sila ma'am in one venue.
15: Iginiit naman ng Dole na makatitiyak ang mga naghahanap ng trabaho na maayos at mapagkakatiwalaan ang mga kumpanyang kanilang papasukan sa job fair.
21: The vacancies are legitimate vacancies. After the job fair, may monitoring pa rin kami. So we make sure that kasi pag after the job fair, the statistics will be ilan ang na-hired on the spot, ilan yung near hires. Meaning to say baka may kulang lang na requirement. So fina-follow up namin yon. So baka naman madagdag pa yon sa ma-hire in a month. Pwede pa naman yon. Yes, ilan naman yung needing trainings. So baka may mga pwede kaming matulungan na ma-refer sa tulong ng peso. We refer them to TESDA.
15: Hindi lamang ngayong Mayo Auno ang iba't ibang job fair dahil ayon sa Dole, magpapatuloy ito sa iba't ibang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Malaki umano ang tsansang ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte matapos makitaan ng probable cause ang mga reklamo laban sa kanya. Tingin ng ilang kongresista, mahihirap ang ipaliwanag ng kanilang mga kasamahan sakaling kumontra ang mga ito sa botohan. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
22: Is there any objection? Hearing none, the motion...
5: Sa Lunes, May 4, aaprubahan ng House Committee on Justice ang committee report ng Consolidated Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang ilang mambabatas tulad ni Akbayan Partylist Congressman Percy Sendanya na bibilis ang proseso ng impeachment ng bise sa Kamara oras na maiakyat na ito sa plenaryo.
23: Sa ngayon po, ang kailangan na lang natin is around 60 or less than 60 to be able to get one third. Pero tingin ko po, more than that yung makukuha natin because of the overwhelming evidence.
5: Para kay Sendanya, sapat na ang naipresentang ebidensya. Ang 6.7 billion pesos flag transactions mula sa Anti-Money Laundering Council at unexplained increase of wealth sa kanyang saliena para ma-impeach ang bise.
23: Kung ako po kasi yung legal team ni Vice President, I would understand kung bakit hindi nila paharapin ang Vice Presidente kasi may tendency po si VP Sara na tingaharap siya, mas lalo niyang nalidiin yung sarili niya.
5: Sa huling pagdinig ng komite para sa presentation of evidence, inauthenticate ng National Bureau of Investigation na lehitimo at hindi AI ang kumalat na video ni VP Sara na nagbabanta sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Sumang-ayon lahat ng 53 miyembro ng Justice Panel na may probable cause ang dalawang impeachment complaint. Kaya kung mayorya rin ang resulta ng boto sa Kamara, walang dapat ipagtaka.
23: Napakatindi po talaga ng ebidensya. At di po pong kahit natatakot yung isang kongresista na bumoto for it because of the political repercussion, hindi nila madi-deny na matindi ang ebidensya na ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa Kabanayan Bayan si VP Sara Duterte.
5: Ayon naman kay dating Bayan Muna Partalist Congressman Nery Colmenares, sa tibay ng ebidensya, may hirap ang ikatuwiran ang no vote. Sa May 11 ang pinakamaagang araw para maiakyat sa plenaryo ang aprobadong committee report. Sabi ni Sendanya, mainam kung sa susunod na linggo na.
23: Para maitransmit na sa Senado bago matapos po ang susunod na linggo.
5: Sa desisyon naman ng Korte Suprema sa interpretasyon ng Fourth With, nagpahayag si Senate President Tito Soto na handa silang mag-convene agad bilang impeachment court sakaling maipasa na sa kanila ang bola mula sa Kamara. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa Lunes, idaraos ang plenary debate sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Talukayan natin ito kasama ang public interest lawyer at political analyst na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon, Attorney Jess Falsis. At welcome back sa Rangkada Balita.
0: Good evening, Ma'am Nina, Sir Jack. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig.
2: Yes, Attorney Falsis, on a scale of 1 to 10, gaano kayo ka-excited para sa Lunes?
0: 11. Hindi. Tapos 12 sa May 11. Kasi May 4, baka hindi pa yan mag-plenary agad. Baka meron pang isang committee hearing to approve the committee report and yung proposed articles of impeachment na ipapakita sa plenary. Kasi syempre sa bagong due process na decision ng Supreme Court, sinabi doon sa plenary, kailangan lahat ng congressman, 300 plus, merong copy nung draft or proposed articles of impeachment so that they can intelligently vote on it or not.
3: Okay, and para lang po mas klaro sa ating mga kababayan, 1/3 lang po, no? So mga ilan po ito? Sabi 106 lang ang boto na kailangan?
0: Yes, there are 318 current congressmen, so 1/3 of that is 106. So alam na natin 53 sa committee ang bumoto pabor na may probable cause ang impeachment. So it doesn't take far from the imagination or from logic to think na 53 na lang ang kailangan. Kasi yung 53 na bumoto sa committee, most likely, if not 100%, boboto ulit yan sa plenary in favor of impeaching the Vice President. So 53 na lang ang kailangan nilang bunuin. Pero mas madami pa sa 106 ang most likely boboto sa plenary because the evidence is overwhelming. The probable cause, kasi mababa lang yung standard, di ba? So on probable cause, mababa yung standard, sobra-sobra yung ebidensya, most likely more than 106 will vote.
3: Mm-hmm. Kasi ba dati, di ba, parang nasa 200 plus?
2: Ang laki nung numero na yun. Nung last year, tama po ba?
3: Yes.
0: Last year, parang 2/3, no? So, yes. Ang requirement lang ng Constitution is 1/3. So, ang maganda makita dyan, kung more than a majority of congressmen, kung hindi lang 1/3, no? Let's say more than half, that bodes well in terms of the strength of the impeachment kasi kahit na nag-declare si VP Sara, natatakbo siya sa 2028, if a majority of congressmen vote to impeach her, finding probable cause, that means hindi ganun kalakas or kaimportante yung threat na magiging pangulo si VP Sara because she's assuming na siya yung frontrunner, di ba? Hindi ibig sabihin na malakas yung epekto ng announcement na yon sa mga congressmen kasi they follow the evidence. Of course, may mga ilang congressmen dyan siguro matatakot or magpapadala sa idea na baka maging presidente si Sara sa 2028, kaya kailangan hindi sila bumoto pabor. Yan yung sinasabing politika ni na Baste at ni Pulong, but reverse, no? Imbes na yung administrasyon ang namumulitika, actually, ang klaro ngayon, ang namumulitika yung kampo ni Vice Presidente kasi sa sobrang aga ng announcement niya, natatakbo siya sa 2028, sigurado, in-announce niya yun para magkaroon ng effect or impact doon sa decision ng mga congressmen whether or not to impeach her. Kasi nga, again, noong 2025, nangampanya si VP Sara again certain congressmen para matalo. But more than 80% of congressmen na bumoto sa impeachment last year were re-elected. So, ang importante dyan, the congressmen right now are not threatened or not deterred from following the evidence. If based on the evidence may probable cause, if more than a majority, hindi lang 106, ang bumoto next week or 2 weeks from now, that means strong yung impeachment case because the evidence is there despite the threat from the vice president.
3: And while this is all happening, no, Attorney Falsis, napansin nga ng marami na nag-ingay lalo ang kampo ng mga Duterte, lalo na yung mga kapatid ni VP Sara, na dati naman hindi natin ganitong naririnig sila or na umeeksena, pati si Kitty Duterte ay nandyan na rin.
2: Para
3: nagpaparamdam silang lahat. Si Baste, si Pulong, itong mga Duterte. Ano po sa tingin nyo ang ginagawa nila ngayon? Anong klaseng taktika kaya ito?
0: Maganda yun na nag-iingay sila kasi naiintindihan naman natin na kapatid nila o kapamilya nila si VP Sara. Pero imbes na marinig natin sana sila sa labas ng Kongreso, madami sa mga Duterte family, tatlo, ang nasa Congress. They are incumbent congressmen, di ba? District Representative, si Kong Pulong, and then you have two party lists, si Harold and si Omar. Imbes na marinig natin sila sa labas, sana for the first time, kasi bihira talaga if not never natin sila nakikita or naririnig sa loob ng Kongreso. Even yung committee hearings, kahit hindi naman sila miyembro, like si Paolo Marcoleta, pwede silang umattend doon and they could have made many manifestations like Paolo Marcoleta, but they did not. So dapat ang expectation natin sa kanila because they should be doing their job. But of course, we understand na kapamilya nila si VP Sara. Baka pwede naman na yung mga arguments nila or yung opposition nila sa impeachment complaint, ilabas nila sa plenary. Debatihin nila, tanungin nila, gisahin nila si Kong Jervy Luistro, and this is what we should expect sa plenary debates for the impeachment complaint. No? Ang mangyayari kasi dyan, the committee will send a committee report to the plenary. And for the report to be discussed sa plenary, kailangan may sponsor. And usually, ang sponsor ng committee report is the chairperson of the committee, which in this case, for the Committee on Justice, is Kong Jervy Luistro. So, si Kong Jervy Luistro ang magsusponsor kung merong mga manifestation, questions, criticisms, or arguments against the vote or the passage of the impeachment complaint against VP Sara. They will have to course it through and direct it to Congresswoman Jervy Luistro. But of course, I think baka yung mga endorsers like si Kong, Congresswoman Laila De Lima and Congressman Benny Abante, Congressman Ortega, I think pwede din sila maging co-sponsors ng committee report. But for sure yan na kung hindi man yung endorsers, Congresswoman Jervy Luistro as the chairperson of the Committee on Justice, siya ang magsusponsor ng report. So kailangan tanungin siya. Kailangan mag-argue si na Congressman Pulong Duterte, Harold and Omar against the sponsor of the committee report.
3: Inisip ko rin kasi, sorry to cut you there, partner, no? Baka in case na may mangyari or ma-convict itong si VP Sara, ay nagpaparamdam na itong mga to. Sabi mo nga, di ba, partner, na baka kung kita nila na ko wala nang pag-asa, kami na lang ang tatakbong presidente. Or something.
2: Kumbaga sila yung papalit.
3: Tinitingnan nila, tinetest nila yung waters. What do you think, Attorney Falsis?
0: Plan B naman yan. Aminado sila na si Basti Duterte ay plan B. Pero nakakagulat bakit hindi si Congressman Pulong Duterte ang plan B. Eh, mas nakakatanda naman si Kong Pulong. Baka plan P. Baka hanggang letter P or Z pa yung plano nila. No? Of course, they're making it a threat na regardless kung mawala daw si VP Sara, the Duterte family is there and they have a strong base. But ano na yan eh, grasping at straws na yan, because we all know even the charisma of President Rodrigo Roa Duterte, despite all my criticisms of him, of course, yung charisma niya, malakas sa tao. Pero yung charisma niya, hindi din naman transferable 100% kay VP Sara. What more? Kung mawala si VP Sara in the picture, pumasok si Mayor Baste or si Congressman Pulong, mas lalong ihina yung kanilang base or voting base sa Vismin, kasi hindi transferable yung charisma.
2: Okay, sige. Ako, maraming salamat. Attorney Jess Falsis, parehas tayo, na-excited para sa Lunes. Happy weekend.
0: Maraming salamat and good evening po sa lahat.
3: PNP giniit na walang basehan ang balitang destabilization plot laban sa gobyerno.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
4: Go Vibes!
6: Save pagkasayahang picture. Nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Huh? Hala na.
7: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita o impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time, ngayon, alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Bataliones, Ninia Corpus, Maan Makapagal, o ang kinatibukang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time, ngayon! Sundan kini sa mga init nga issue o labas nga hisgutanan, kauban si Kit Libunaw sa Labu-Labu, alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita, kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak, ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
8: TV Patrol,
7: kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
8: TV Patrol,
7: alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi, dinhi lang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio, Favorite Music Radio.
3: Tumaas pa ang posibleng oil price hike sa gasolina at diesel sa susunod na linggo. Pero ang LPG hindi magkakaroon ng paggalaw sa presyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
10: Dahil patagal ng patagal ang usad ng peace talk sa pagitan ng US, Israel at Iran, pataas ng pataas din ang pangamba ng pandaigdigang merkado na hindi patuloyang mabubuksan ng Strait of Hormuz. Kaya sa susunod na linggo, tumaas pa ang inaasahang oil price hike sa gasolina at diesel. Batay sa industry sources, 4 na piso at 60 sentimo kada litro ang aumento sa diesel. 4 na piso impunto naman ang taas singil sa kada litro ng gasolina, habang 50 sentimo sa kerosene.
24: Oo, kasi nagkagulo ulit sila sa Middle East and then reflect na naman yan sa market. So the average price this week is higher than yung average last week. So marireflect yan next week.
10: Bagaman nagtatakda ang gobyerno ng basihan sa paggalaw ng petrolyo simula nang ideklara ang State of Energy Emergency, ayon sa DOE, meron pa rin hindi sumusunod sa itinakdang rollback o di kaya'y labis-labis kung magpatupad ng oil price hike.
24: Hindi po lahat nakakasunod kasi iba naman kasi hindi naman mga iba independent lalo ano mga independent na gas stations or iba na mga franchise hindi siguro napapansin ng mga oil companies.
10: Dahil dito, binalaan na nila ang ilang gasolinahan at kung hindi pa rin magbago, handa na silang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga ito. Hinihikayat rin nila mga motorista na isumbong sa e-gov app ang mga nakikitang paglabag ng ilang gasolinahan. Sa LPG naman, walang inaasahang paggalaw sa presyo at sapat ang inventaryo nito ayon sa DOE.
24: Kaya kami umorder from US kasi ang projections namin nung May, baka maghirapan na dito sa Southeast Asia. So, inunahan na siya. Merong mga steady na okay pa naman yung supply nila. May ibang companies na na walang problema sa supply. May ibang companies na may problema. Ang mga may problema, kinausap namin at inayos namin yung order nila. So, lahat naman sila, wala namang danger na mauubusan.
10: Mayo hanggang Hunyo inaasahang darating sa bansa ang panibagong inventaryo ng LPG. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Inaresto ng NBI ang dating mamamahayag na si Jay Sonza kaugnay sa umunoy pagpapakalat ito ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
25: Sir, magandang gabi po.
6: Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 118 ng Pasay City Regional Trial Court, inaresto kagabi ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa kanilang bahay sa Quezon City ang dating broadcaster at kilalang Duterte supporter na si Jay Sonza. Ang pag-aresto sa kanya ay nagugat sa paglalabas umano nito sa social media ng pekeng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa pagkakalat ng fake news, nilabag umano ni Sonza ang Article 154 ng Revised Penal Code at ng Cybercrime Prevention Act. Hindi na pumalag ang dating mamamahayag pero agad nitong tinawagan ng kanyang abogado dahil balak na pala niyang magpiansa at hinihintay na lang lumabas ang warrant. Kaya laking gulat nito nang puntahan siya ng NBI.
9: Tawagan ko na lawyer ba?
6: Dinala agad ng mga otoridad si Sonza sa NBI headquarters para isailalim sa booking process at pasado alas 10 na rin ang dalin ito sa NBI detention facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Sa isang Facebook post, sinabi ng abogado ni Sonza na set up ang paghuli sa journalist at itinaon na kinabukasan ay walang mga pasok sa korte at hindi rin ito makakapagpiansa. Kwinestyon din ng abogado ang arrest warrant dahil nakalagay sa dokumento na non-bailable ang unlawful publication kahit na mababang kaso lang ito. Hindi raw papalagpasin ang kampo ng dating broadcaster ang ganitong panggigipit at ilalaban ang karapatan sa korte. Paliwanag naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
12: Para po nga sa kaliwanagan, yung aming pong in-enforce na warrant yan sa dyan po sa kay Mr. Jason sa nakalagay po kasi roon na not bailable nakalagay. So may nakalagay po doon na ganyan. Pero ako nga po, from a point of view of a lawyer, lagi pong sinasabi kasi dyan, pag naglabas ng warrant, nakalagay dyan, no bail recommended or bail recommended for the amount of, ganyan po dapat. Medyo yan din po yung liliwanagin namin pag itirinisin po namin siya sa pagtisipasay sa Lunes.
6: Ayon pa kay Matibag, agad nila itong iharap sa korte sa Lunes. Ngunit sa ngayon ay sa bilibid muna mananatili si Sonza. Tiniyak naman ng NBI na mapapangalagaan ang karapatan ni Sonza habang nasa kustodiya nila. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Gamit ang baseball bat, inambahan ng isang driver ang nakaalita niyang MC Taxi Rider sa Molino Boulevard sa Cavite. Hindi naman ito pinalampas ng LTO. Ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
5: Kita sa dashcam na binabaybay ng MC Taxi Rider na ito ang kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite, nang sumulpot ang puting SUV. Umiwas ang MC Taxi Rider sa kabilang lane pero humarang muli ang SUV. Dito, nagkasagutan ang dalawa.
13: Problema mo! Ano problema mo? Ano problema mo? Ano problema mo? Ano problema mo? Ano problema mo? Ano problema mo? Bakit ang bobo? Bakit ang bobo? Kaya may tumatawid, di ba? Ano ka ba? Sino ka? Sino ka ba?
5: Maya-maya pa bumaba ang driver ng puting SUV.
13: Bakit din?
14: Bakit?
13: Bakit? Sige! O, bigyan naman eh! Manakit ka! Manakit ka! Ano? O, bigyan naman eh!
5: Kinuha ng SUV driver ang baseball bat sa sasakyan at inambahang hahatawin ng rider habang sila'y nagtatalo. Inaman ito pinalampas ng Land Transportation Office sa ipinalabas na show cause order. Ipinapasipot ang driver at rehistradong may-ari ng SUV. Ayon sa LTO, kailangan niyang ipaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa mga kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Nasa 90 araw na preventive suspension ang lisensya ng driver. Naka-alarm status na rin ang SUV. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, walang puwang ang karahasan at pananakot sa lansangan. Anya, hindi katanggap-tanggap ang inasal ng SUV driver. Muling paalala ng LTO, dapat na mamayani ang pagiging kalmado, disiplina at respeto sa batas at kapwa sa kalsada. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nauwi sa gulo ang isa sa gawasan ng clearing operation sa Bangkerohan Public Market sa Davao City. Walo ang nasaktan sa insidente. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: nagawa na sana ng clearing operations ang truck na ito ng Ancillary Service Unit ng Davao City LGU sa mga illegal na nagbibenta sa Bangkeruhan Public Market, Bangkeruhan Davao City, umaga nitong Miyerkules, Abril 29, nang harangin ng isang babaeng nanggagalaiti. Sa isa pang video, makikitang pinagtulungang bugbugi ng mga vendors ang isang miyembro ng ASU hanggang sa matumba ang biktima. Nang itutuloy na sana ng team ang operasyon, humarang ulit ang mga vendors at isang babaeng vendor ang sinapak naman ng taga-ASU kaya natumba rin ito. Dahil sa kaguluhan, pansamantalang hininto ang operasyon at dinala sa San Pedro Police Station ang mga nasangkot.
20: Nag-decide ang both parties, ma'am, no, na mag-settle sila doon sa barangay, and then nagbigay lang ng advice ang ating kapulisan na magpa-medical legal examination sila just in case na may mag-decide na mag-file ng kaso sa Office of the City Prosecutor, but mag-start muna sila sa barangay level po. Yan din po yung gusto nila, ma'am.
5: Tatlong personahe ng ASU ang nasaktan at lima rin sa panig ng mga vendors. Pakiusap ng mga otoridad sa mga vendors na sumunod sa ordinansa ng lokal na pamahalaan upang hindi na humantong sa ganitong pangyayari. Mula dito sa Davao City, Nurin Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Pinangalana ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang mga mambabatas na posibleng mapabilang sa prosecution team sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, sinabi ni Luistro na kabilang dito ang mga dating miyembro ng prosecution team na sina Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Maria Zamora, Bukidnon Representative Keith Flores, at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Hindi isinantabi ni Luistro ang pagsama sa prosecution team. Posible ring mapasama si Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, at Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan.
2: Sa pagkakataong ito, makausap natin si San Juan City Congresswoman Isabel Zamora, kaugnay pa rin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po, Congressman Zamora, at welcome back po. Hi. Sa Arangkada Balita.
14: Yeah, hi, good evening po, Ms. Nina and Sir Jack. It's good to be back, and good evening po sa lahat ng tagapakinig po ninyo.
2: Yes, Congressman Zamora, last year na-interview namin kayo kasi nga part kayo dapat na ng prosecution team kung natuloy yung impeachment po last year. Pero ngayon po, mukhang panibagong roster po ang magiging composition po nito. Paano ho ang selection process po?
14: Well, I will leave it to Chair Jinky and the House leadership to choose kung sino po nila ang tingin nila na karapat-dapat maging prosecutors, but a few of us have been invited, like myself. I was part of the prosecution last year.
2: Opo. Pagbabotohan po ba ito or i-assign po kayo?
14: Actually, we are elected in plenary, like last year, sasabihin po na may motion to elect po yung 11-member team.
3: Ah, so 11 members lang po ang pwede na mapasali, no? Sa inyong hanay, dyan sa prosecution team.
14: Yun po kasi ang nakalagay sa rules that the prosecutors will be 11.
3: And how do you, parang, is it like you have to say it na gusto ko maging part ng prosecution team o kailangan someone should nominate you? Mm-hmm. How does it go?
14: Well, it can really be informal. Mm-hmm. Like last year po, we were invited. Mm-hmm. So I guess this year also, I believe that Chair Jinky and the House leadership are talking to each other and considering kung sino po yung pwedeng isali. So, of course, they will choose among the lawyers in Congress.
2: And ano po
14: although, I have to mention po, no, hindi requirement na maging lawyer. Sa totoo lang po.
2: Yes, so nabanggit sa atin yan ni, I think, Congressman Redon yesterday na hindi nga kailangan lawyer, no? Not necessary. Pero kumbaga, Congresswoman, no? Ano to? Naka-assign sa inyo yung bawat articles of impeachment and alam ko, meron din mga private prosecutors. Ano po yung magiging papel po nila?
14: Yes. For ACE and for, syempre, for FOCUS, we are assigned specific articles. Last year po, there were 7 articles, so we were assigned 2 or 3 each so that we can focus on those. So ngayon din po, ganun din ang gagawin natin.
1: Mm-hmm. And sa Lunes po, ano pong inaasahan po natin dyan sa Kongreso?
14: So on Monday, meron po tayong meeting ng Committee on Justice where we will vote on the committee report. Proseso po to na ng bawat committee. When we have a resolution and a report, all members have to vote on it bago po mapunta sa plenaryo.
1: Okay. Maraming salamat, San Juan City Representative Isabel Zamora.
14: Okay, thank you very much po.
2: Happy weekend po. Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na nagmamay-ari si Vice President Sara Duterte ng bilyong-bilyong kayamanan batay sa pinakahuling nationwide survey. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Vascones.
16: Batay sa pinakahuling nationwide survey ngayong Abril ng Tanghere, mas maraming Pilipino ang naniniwala na may bilyong pisong kayamanan si Vice President Sara Duterte. Sa non-commissioned survey na isinagawa noong April 29 hanggang 30, lumabas na 58% ng 1,200 respondents sa bansa ang naniniwala na may bilyong-bilyong yaman ang vice-presidente sa mga account na iniuugnay sa mga investigasyon. Ayon sa resulta, malaki ang epekto ng political affiliation sa pagbubuo ng opinion ng mga Pilipino. Ang mga neutral at partidong sumusuporta sa administrasyon at oposisyon ay mas nagpapakita ng paniniwala sa mga akusasyon, habang ang mga taga-suporta ng Duterte ay nananatiling matatag sa pagtanggi sa mga ito at itinuturing ito bilang pamumulitika. Nananatiling mataas ang kamalayan ng publiko sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC dahil sa mga nagdaang investigasyon. Baka mathati ang opinyon, mas malaki pa rin ang bilang ng mga nagpapakita ng tiwala sa AMLAC. Samantala, kung tatanungin ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo, ang hindi pagsipot sa pagdinig ng bisis sa mga akusasyon ay ang nagpapababa ng tiwala ng publiko sa vice-presidente.
17: Disappointment ng mga tao. Gusto nila malaman. Kasi yung mga supporters ni Didi Sara ay mag-disappoint din. Ano ba nangyari? Napakalubha at serious ang mga accusation kay Didi Sara.
16: Paliwanag niya, maaaring nakasama para kay VP Sara ang hindi pagdalaw sa mga pagdinig kung tunay mang wala itong pagsasala.
17: Pinagbigyan siya ng Committee on Justice na paliwanag niya lahat ng mga bagay-bagay related to the impeachment accusations. Dapat nang nandun siya.
16: Ani Domingo, tila nagpapahiwatig ng walang katiyakan at kumpiyansa sa kalagayan ng bise ang mga pagpapahayag sa labas ng pagdinig sa kabila ng mga ilang beses siyang inimbitahan ng komite.
17: Hindi siya sigurado sa ganyang katayuan. Hindi lang niya magpaliwanag mabuti ang kanyang katayuan.
16: Kasunod ng 53-0 votes ng House Justice Committee na nagsasabing may probable cause para sa impeachment laban kay VP Sara, ang mga reklamo ay ililipat sa plenaryo ng Kamara para sa botohan. Kapag inaprubahan ang hindi bababa sa 1/3 votes ng Kamara, ang mga articles of impeachment ay ipapasa sa Senado upang simulan ang formal na impeachment trial. Ako si Christian Vascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Alamin nga natin ang opinyon ng isa pang eksperto kaugnay pa rin sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon si Professor Edmond Tayaw na President at CEO ng Pierce. Magandang gabi po, Professor Tayaw.
18: Magandang hapon, magandang gabi na pala. No? At magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
1: Okay, narinig po natin kanina yung latest survey na 58% daw ng mga Pilipino naniniwalang may bilyong-bilyong piso itong si VP Sara. Ano po ang reaction niyo diyan?
18: hindi na ako na saka at kumbaga hindi inaasahan na yan, ano, kasi nadinig naman na at nakita naman na ng mga tao yan even before the actual impeachment hearing, no, that showed many of all these presentations, all these evidences, mm-hmm. eh halatang halata naman sa kanila, no, in as much as they want to show na mga simpleng tao sila, kumakain lang kung saan-saan, sa karinderya, pati sa bahay, pati yung mga interview, kung ano yung palaman niya sa sandwich. Saka naman nakakita palaman mo sa sandwich, eh, daing, ano, o ang tawag dito, salted fish, no?
15: Opo.
18: Eh, halatang-halata mo naman na hindi hindi totoo at hindi ka panipaniwala. So, in other words, this is something that's expected already, no?
1: But also, ako naman, ang tingin ko, parang sa dinami-dami ng lumabas na ebidensya, no, yung mga narinig natin sa Kongreso, parang, well, 58%, more than half, but parang considering the overwhelming evidence, parang dapat talagang overwhelming yung 58%. I would think dapat 80 or 90%, di ba? Medyo bababa yung 58%.
18: Well, I suppose the survey was taken before the presentation of evidence. No, I'm not sure exactly what survey this is that you're talking about. That's why I'm saying expected na yan, no? But I doubt it really. If this is a face-to-face survey, which is the only reliable survey, hindi, huwag kayong maniniwala pag sinabing survey sa social media.
15: Opo.
18: O telephone, hindi pa pwede dito sa atin yan, ano? Ang phone survey, yun na yung pinaka ang tawag dito, pinaka sophisticated, no? Pero maaari lang gawin yan doon sa mga bansa katulad ng Estados Unidos kung saan lahat ng telepono ay talagang nakarehistro at alam mo kung nasan nandun yung tao na nakarehistro at alam mo kung sino, alam mo kung ilang taon, no? Kasi yung phone survey nagagamit lang yan sa mga landline. Dito sa atin walang ganun, eh. Ano, so ang tunay na survey lang ay yung face to face lang. So unless a survey says that it was taken face to face with the particular number of respondents and margin of error and confidence level, no, eh hindi natin masasabi yan. So I'm assuming that the survey you're saying was done before the presentation of evidence. Kasi nung kahapon lang naman yan, nung isang linggo lang naman lumabas yan, eh. So unless gumawa sila ng survey right then and there, no? So aabot yan ngayong linggong to.
15: Huling tanong na po mula sa akin, Professor Tayo, no? Doon sa mga articles of impeachment na natalakay at narinig po natin, ano yung nakikita niyong pinakamalakas?
18: Sa tingin ko, lahat siyang malakas, eh. Kasi unang-una,

0: tapos ito si Gutesa, eh, bigla-bigla na lang nawala, no? Hindi nila masabi sa... In other words, hindi reliable itong mga witnesses na ito, no? Pero si Madriaga, bukod sa witness siya, eh, may mga actual na numero at nakita nga natin dito sa pagdinig at nakita sa AMLAC, ano? At siguro kanina maganda natanong ninyo doon sa presidente ng IBP, no? Hindi ba po pwedeng ilahad ng AMLAC yan? Eh, ang dami kong kaibigang mga talagang ang tawag dito, kinikilala at pinagkikitaga ng mga abogado. Eh, alam mo, pag impeachment, eh, pwede namang ilabas yan, eh. Kasi, alam mo, accountability ang pinag-uusapan natin dito. It's the law about accountability which carries more weight. No? I would suppose that should have been considered in the... In other words, pag tinignan mo, numero pa lang, no, overwhelming na. Pangalawa, doon sa culpable violation of the Constitution, yung kanyang pagbanta, eh, hindi mo pwedeng sabihing biro yun, eh. Kasi yung detalye doon sa pagbanta pa lang niya, ano, yeah. Eh... hindi mo na po pwedeng sabihing biro kasi may kinausap at di umano, eh, pumayag yung kanyang kinausap. Pangalawa, yung consistency ng lahat ng interview niya, no, pati yung kanyang press conference, ang gusto niyang tanggalin yung ulo, ano, yung pahayag ng... In other words, talagang may pattern. Okay. Ano? So hindi mo po pwedeng sabihin na ito ay biro-biro lang. Kasi, you know, whether we like it or not, the Dutertes have been at it with impunity. And the public really has to take note of that.
1: Okay, nako, maraming salamat po, Professor Edmond Tayaw, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir.
0: Salamat.
1: At ingat po. Nagpunta sa Tacloban City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa halos 700 presidential scholar. Yan ang umaarangkad ang balita ni Dan Kirk Reyes.
2: Personal na kinausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga presidential scholar sa Tacloban kasabay ng pagbisita niya sa rehiyon. Aabot sa halos sa 700 ang benepisaryo nito sa Tacloban City. Ayon sa Pangulo, ramdam niya ang hirap ng mga estudyanteng walang sapat na pera para makapagtapos sa pag-aaral.
3: Merong pondo para sa ating mga scholar dahil kailangan talaga natin tulungan ang ating mga estudyante. At alam naman natin, kuminsan, kahit na napakagaling, napakasipag, napakatalino, ay hindi nakakapagtapos dahil wala ngang pambayad. Kaya titiyakin natin, kada barangay, may 5 presidential scholar.
2: Nakatanggap ng 20,000 piso ang mga nasabing scholars, hindi lang mula sa Tacloban City, kundi sa buong bansa. Tulad ni Paulo, na isang estudyante ng Leyte Normal University.
4: First of all, magpasalamat po dahil malaking tulong ito bilang estudyante at pumakap tayo sa krisis ngayon, sa pamasahe pa lang. Malaking tulong po ito para maibisan ang ating pangangailangan at mga iba pang gastusin sa paralan.
2: Payo naman ni Presidente Marcos Jr. sa mga scholars, mag-aral ng mabuti dahil yan lamang ang tanging yaman na madadala nila kahit saan at magiging sandata para matulungan ang kanilang mga pamilya.
3: Ang edukasyon ay ang tanging isang kayamanan na napupunta sa atin bilang estudyante na kahit anong mangyari, hindi maaring mawala, hindi maaring agawin, hindi maaring nakawin sa inyo habang buhay. Nasa sa inyo yan, habang buhay, magagamit ninyo yan para tulungan ng inyong pamilya, para tulungan ng inyong komunidad. Kaya't mag-aral kayo mabuti at ako ay natutuwa na matutulungan namin kayo para sumikat naman kayo at makapagtapos kayo at magiging mas maganda ang mga buhay ninyo.
2: Mula sa Tacloban City, ako si Dunker Criquias ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai!
6: Hello, Miss Nina and Sir Jack at sa lahat ng ating mga kaarangkada. Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Nakasama natin kamakailan ang fighting prince ng Taguig at ang Pinoy Big Brother collab 2.0 second big placer na si Heath Jornales. Matagumpay nga ang naging heatwave, the ultimate fan jamming sa Skydome kamakailan. Pero busy and fully booked pa rin siya hanggang ngayon. Lahat po ng detalye ating alamin dito lang sa Jai Hot Exclusives. Ano naman ang masasabi ni Heath Jornales sa mga sumuporta at nanood sa Heathwave The Ultimate Fan Jam mini concert / album launch kamakailan?
7: And I wanna tell everyone na I thank them so much po.

0: And I love their support and all the efforts that they're giving. I see it all po. And I appreciate every single one of you guys.
1: Inalam naman natin kung paano nga ba nagsimulang ma-discover ni Heath ang pagmamahal niya sa music. Sino ang mga naging inspirasyon niya?
0: First instrument po na na-learn ko po is guitar. And I learned it from my dad. Kasi dad ko rin po, when he was a kid, he's been learning guitar already. Electric guitar and acoustic guitar. Kaya, ayun, he passed down that skill to me.
1: Bukod sa ama na si Michael Roy Hornales, sino naman ang musical influences ni Heath?
0: Yung family ko po sa dad's side po, they're really, parang music is in their blood po. Kasi I think everyone there in the family does music po.
1: Samantala, sa music career naman, ano pa nga ba ang pangarap na gawin ni Heath dito sa industriya?
0: Ako po, yung isa sa mga pangarap ko po ngayon din sa acting po. I want to parang star in a action series or something with action involved po. Parang maging isa din po ako sa, sana maging isa sa mga main character dun ako or main cast po. Yes, sana po.
1: Agad naman nating inalam mula mismo kay Heath kung ano naman ang masasabi niya sa mga siniship na tambalan sa kanilang mga housemates. Maugong at may following talaga ang hashtag #CapHeath. Ano ang masasabi niya rito?
0: Well, ako naman po, ayun nga, I am fine with ano yung decision niya po and I respect that. And ako naman po, I'm good with anything po and sa mga plans po ng management po para sa amin.
1: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
2: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: Ay, numano'y pagpapak... 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
5: The Vibes!
6: Ang tao nga dili, ikaw ang kalipay. Di guna mula hutay o reply. Why? Hala no!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
5: The Vibes!
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Basta healthy, happy.
12: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
11: Basta healthy,

0: Maayong adlaw, mga pinaga. Today's topic is Nature's Daily Medicine. Ang pagkaayo pinaagi sa mga prutas o mga gulay. Sa unsang paagi, atong i-explore nga sa unsang paagi nga ang matag-adlaw nga pagkaon gikan sa nature or makinaihan, makapalig-on sa atong lawas, makapaboost sa energy, o makapa-prevent, no? Malikay ta sa mga chronic disease sama sa hypertension, heart disease, diabetes, arthritis, cancer, o uban pa. Ang modern research nagpadayon gyud sa pagtuon nga kun unsay ginagamit sa mga traditional healers, kani atong makatigulangan sa una ba, unsa ilahang ginagamit nga epektibo gyud kaayo nakatabang silang community, dugay ng panahon na gigamit, i-observe, labi na kining prutas o mga gulay, gitawag diay ni sila karon sumala sa modern research, mga buhi nga mga medisina. Tungod kay ang gulay o ang prutas na ni sila'y mga vitamins and minerals nga mo fuel sa matag reaction sa atong selula, sa atong lawa, sa ato pa dili makafunction pag-ayo ang atong mga selula kung wala tay insakto pod o dili balanse, dili sufisyente ang mga bitamina o mga minerales nga atong kaunon matag-adlaw. Mao na din hi atong tun-an kung di na to mapalit kining klase nga mga gulaya tungod sa kamahal, unsa ang mga alternative nga pamaagi nga ang iyang sustansya makuha gihapon nimo. Labi na kung naakay sakit, unsay dapat nimo kaunon o unsay dapat nimo likayan. Ang mga gulay ug prutas na po ni sila gitawag phytonutrients, mga pinangga. Ang phytonutrients timan i, mao ni sila ang mo-neutralize sa mga toxins ug mo-reduce sa inflammation. Kung naakay grabing toxin sa lawas, naakay mga grabing pagpanghubag, inflammasyon, gawas o sa sulod, then kailangan natog phytonutrients. How about yung natural fiber? Ang natural fiber, mga pinangga, mao ni siya ang musupport sa healthy digestion and circulation. So kung walay insaktong natural nga mga fiber ang atong gipangaon, puro na lang polished, puro na lang refined, wala gitong mga fiber niya, so, dili ta makalibang kada adlaw. Unya, may bawaan man nimo na nga kulang imong paglibang kay baho gyud ang imong utot, pinanga. So, kana palang daan, pagbaho ang imong utot, diha mo taas ang imuhang inflammasyon sa imong lawas o mudaghan ang hugaw sa imuhang dugo. So, diha magsugod ang sakit. Ang 2023 nga study sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics, ilang nakita nga ang mga hamtong or mga adults nga nagkakaon og 5 servings of fruits and vegetables kada adlaw, naa sila'y kusgan nga immune system. Mas baba ang ilahang kolesterol og mas nindot ang ilahang blood pressure kaysa wala magkaon og 5 servings of fruits and vegetables daily. Moingon gani ta og 5 servings a day of fruits and vegetables, but pasabot pwede ka mukaon og duha ka prutas nang adlaw, at least na adyo kay duha ka prutas og naapog kay tulo or di mobos tulo ka klaseng gulay matag adlaw. So ingon ni ana, pananglitan sa buntag na kay kamunggay or kangkong or alugbati, o ayan ha, kay kailangan kinahanglan man ta og high protein. Mao ni siya idagdag sa uban nimo nga mga protina. At the same time, high calcium, mabuntag. O kinahanglan kita niini. Taas po ni sila mga phytonutrients. Unya, kung sa may nindot nga prutas isabay ani, pwede ka kanang according sa imuhang nindot paminaw si mong tiyan. Dili mag-aslom, dili magbutod, di mo sakit. So, ang uban makaangay o paghuman nilag kaon o mga dahon-dahon, mukaon sila o orange. Mukaon sila og pinya. Nindot man ang pag nakay dahon-dahon, dapat naakay acid fruits pod. Ang uban, mga dalandan. O kung wala gyud mga ikapalit og mga pinya, wala tay ikapalit og mga orange, kalamansi. O nindot na siya, kalamansi. Mao bitaw nis nindot yun nga sa tumatag balay o sa tumatag barangay, natay libre nga mga tanom, ipatubuon. Nagtanom ba ta diha, no? Sa barangay o matag balay. O, bisan sa barangay, naay usa ka luna para sa mga gulayan o prutasan. sa mga acid, mga iba. Simple lang man, di man kinahanglan og di man kinahanglan og maintenance, no? Ginagmay lang preparasyon limpyo-limpyo, abono-abono ginagmay. Limonsito, buongon, other nga mga acid fruits. Unsa man ang nindot pod nga mga prutas isabay ani nga mga basa naay dahon-dahon, parisig yun na siyag acid fruits mga binaga. Para matunaw sa pag-ayo, so ang pinaka the best, kaong bakag limonsito, American lemon, or mga aslumon ng mga prutas mga binaga. Sa udto, nabakay isa ka klaseng prutas. Basic nga prutas mga binaga, saging, kapayas, ayun. Kada adlaw, labi na kauno ni mong lisos kapayas, the best yan. Ang saging, kada adlaw, mas maayo yun adlaw-adlaw magkaog saging. Ang kapayas, pwede, 3 times a week, pwede po adlaw-adlaw ng kapayas. O kung daghag mga mansanitas, kaog mansanitas. O, para ni sa mga less fortunate na to, nga wala ikapalit og mga prutas, nga mga mahal prutas, mansanitas, kada adlaw, taas kinag mga sustansya, ang mansanitas pinangga. Sa mga probinsya, nga daghan kay lato guso, the best kay na lato guso mga pinangga, kay kompleto na siyag mga vitamins, minerals, mga phytonutrients, fiber, kompleto kayo. Magabi, kalabasa-kalabasa na lang. O, at least, hanap po kay ikaduhang gulay nga makaon. Nya parisan ni mong saging. O, lami kay mong tulog. Nya kaon kag kamote, carbohydrates sa tunay mo. O, dali na kayo na matunaw pang gabi. Ha? Kamote kag gabi or oatmeal. Then, parisan ni mong saging. Lami kay mong tulog, hanap pinangga. Basta panihapon, panggabi, ayaw kabalak e, unsa imo makaon, pwede gad di ka mukaon sa gabi. Ang importante, makakaon ka sa buntag o sa udto. Yun ang siguruha. Sa gabi, pika-pika na lang, no? Kaya importante kaayo nga busog insakto, magbuntag, udto. Ayaw sa gabi kay mapabusog. Kanang moingon nga, di ko katulog kundi busog, anad-anad na pinangga. Pag maanad ka ana, makatulog ra pag ka mga pinangga nga ginagmay ang kaunon magabi. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Kaya't EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ni Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siyang side effect. Nangyitan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
0: Happy. So nganong kinahanglan mangyutan ining 5 servings a day or 5 servings a day. For example, ang vitamin C og antioxidants gikan sa guava, no? Ang guava acid fruit man ni siya. Kapayas, mga citrus, mao ni sila ang mo-promote nga mo-repair sa atong mga kaunuran, no? Mga tissue na to. And then makatabang po na sila sa tuang mga pamanit nato nga muhimsog ang atong panit. Ang chlorophyll nga makuha nato sa mga dahon-dahon og magnesium. Hinumdumi taas og chlorophyll og magnesium ang dahon-dahon. Mao ni sila mutabang pagpa-enhance sa atong oxygen supply og pangpalimpyo sa atong mga atay. No, natay nakaon isda, natay nakaon nga makontaminated. Ang chlorophyll ang gamiton sa lawas para makalimpyo pag-ayo ang ato ang lawas sa mga toxins. Okay, ngano mo kaon mantag kamatis og mga saging kada adlaw. Tungod kay rich na sila og potassium and lycopene. Mao ni sila ang mutabang pagsuporta sa tuang heart rhythm og blood pressure nato. Oh, nganong kinahanglan man ta mo kaon og ube, mga gabi nga mga tapol. Nganong kinahanglan man ta mo kaon og black rice, nganong mo kaon man ta og talong. No, labi na sa gabi, talong ha, the best ka ng talong sa gabi. Tungod kay taas ni sila og mga anthocyanins. No, kanang anthocyanins, mao na siya ang mutabang pag-protect, mo protection ba? Sa tuang brain cells og makapa-sharpen sa memory. Dili tadali ango-angohon. So, kanang mga senior na to, imbis nga isda ang ipanihapon, talong na lang ipapanihapon. So, ang sikreto lang po sa talong mga pinagapalita magkatul-katul, ihumo lang yun na siya og 20 to 30 minutos ang talong. Ihumo lang mo sa tubig para dili magkatul-katul. Unya, sumala sa Food and Nutrition Research Institute, no, sa 100 ka mga Pilipino, ang nakatuman ra gyud aning 5 servings a day, may lag na 3C pinangga, no? 3C lang yun kabuok. Based sa research, no? Sa 100 ka Pilipino, ang 3C ra ana, naka himo anang 5 servings a day. Duha ka prutas, tulo ka gulay. So, mao ni siya ang makapakontribute sa nagtaas ng mga cases sa hypertension, diabetes and chronic fatigue, no? Tiban iha nga ang kanabayan dita makakaon kay prutas o gulay mo na hinungdan nga nung kapoy ang atong lawas. So ang World Health Organization nagpakita nga imo lang dungagan one extra serving of fruits or vegetables per day. Imagine na ang 5 serving nimo, dungagan lang nimo na og isa ka klase pagyud nga prutas o gulay. Example, kung duha lang ka prutas sa makaon imo kada adlaw, himo ang tulo, ang katong ikatulo, bansanitas. According sa World Health Organization, basta mas mahimo lang ni siya, makaprevent na ni siya og 2.8 million premature deaths globally matag tuig. So, sa mga makato clinic, naatay discount ana mga pinanggaha, at tulamos clinic, naatay discounts. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bray Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantud Biyernes, alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Labi na sa mga naay eye floaters sa at turmo clinic and natay therapy ana og natay program ana mga pinangga. No, labi na sa mga taasog BP, sa mga na-stroke, na problema sa kasing-kasing, problema sa bukog, adto mo sa Doc Bray Wellness Center. Matag Domingo, naata diha mga pinagaha sa Doc Bray Wellness Center sa Tibungko, Davao City. O sa bang mga adlaw, natay appointment basis lang ta, o naapod na to ang mga kauban ng mga certified naturopathic practitioners. Kadto maglisod gihapog tulog ha, maglain ng kuto-kuto, sakit gihapon ang mga hawak, batang, abaga. Natay program, mas maayo magpa-check up ta sa clinic mga pinaga para nga mahimuan og program unsay mga maayong buhaton, likayan, unsay dapat inumon, kapila inumon. Dalha lang po rin yung mga laboratory mga pinaga para atong ma-compare ang inyong mga laboratory ha. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag gabi or sa dayon tulog. O sa ka-plant-based formula nga gidesign, pagtabang, pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory nga mopakalma sa atong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Timan-an yun na ito ha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ang tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagkabuhi-kabuhi, labi na kanabitaw nag-hyperacidity, usanas mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox, ang imuhang atay, imuhang i-detox na siya. Tungod kay panahon dahil ma-stress sa mga pinanggano, ang atuang metabolism, dili kay mo gana, tungod kay ang T3 na to, no? Sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana kaayo. Pag di na siya mo gana, tungod sa stress, mao na siya nga daghang maapektahan. Nanay pang nervyos-nervyos, so kailangan nimo og natural adaptogen and anti-inflammatory para di madaot ang imuhang atay. Kunya, lami imong tulog. Mao na ang EXL makabuhay plus herbal capsule. Labi na kung naamoy mga kauban sa balay, tanawa guna, magnganga ba matulog? Kusog ba mo hagok? Maputol-putol, no? Labi na, maputol-putol ang iyahang pagginhawa. Nako, ayog paabuta nga atakihon sa kasing-kasing or magka-ulcer or magka-problemang baga. Ay hapa, manambal, managang. Dapat karon palang daan. Nanay mga simptomas, hala, painuman na nag-EXL makabuhay plus herbal capsule before matulog. Human ba pa ni hapon? Kung naabay gibati, hala buntag uto hapon. Unsa kadaghan na dok, unsa pila ka capsule inumon, depende sa kadako nimo. Gamayon lang ka o tag-isa lang capsule, pero kung tambok ka, taas pagyud ka, no? Pagduhad tagduha gyud ka capsule ang inuma sa EXL makabuhay plus herbal capsule. Kung medyo tambok na jud kayo ka, mataas pa jud ka, i-try mga pinangga, way tihik-tihik tagtulo ka kapsula ang pag-inom sa EXL makabuhay plus herbal capsule. Hinumduman nato ha nga ang mga axis para ma-regulate ang cortisol or ang mga agianan aron nga mga mabalanse ang atong cortisol, atong stress hormones. Kailangan ato mabalanse sab ang kining tulo, no? Hypothalamic, pituitary, and adrenal. Mao na siya mapa-enhance sa energy nga di ka kapoy ang lawas ug maka-focus ka mga pinangga. Mailhaman nimo na ang kinahanglan nimo focus, no? Kay inig mata nimo sa buntag, gaan ang imong paminaw. Napuntay, B-Complex sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule into one capsule na nga mo support siya sa neurotransmitter production sama sa serotonin and GABA or GABA which are crucial in managing stress responses, no? Para nga kalma tong huna-huna, sleep ang ato ang lalum ang atong pagtulog, mo pa-improve sa focus. Importante lang nga bisong saan ito inom sa mga suplemento niya, di po ta nag-aampo, no? Before matulog, dapat na po tayo management nga ipakalma na ito through pulong sa Ginoo, through forgiveness, manage na ito itong mga ipang mga challenges through prayer and meditation po. No? Di kita malimot nga before ta matulog, mag-aampo ta mga itagkusog, mga itagkapasayluan kung nabatay na isala nga nahimo. Namatay mga challenges, kinahalan naagi tay center at i-acknowledge ilhon sa tong kinabuhi, no? Di kita maka-focus tong self. Dapat naadyo kay center sa imong life. Dili ang imong kaugalingon himo ang center, kung dili si God gyud ang imong himoa para dali ka maulian og happy ang atong paminaw. Bisita po mo sa clinic, ha? We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Nabutay mga discounts dito sa mga EXL products available sa clinic. So, ablita, Domingo, hantod, Biyernes, alas 9 sa buntag, hantod, alas 5 sa hapon. Bisita lang ta mga pinangga para nga matagag program, no, ang atong mga gipambati, o si angin buhaton, o si angay dapat likayan. Alas sa dugang kasayuran, pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525 0968-574-3525. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lorelee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsa vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, Abby. It's Elma
1: Kumay. Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Your body is a garden. Your habits are the seeds. What you plant today determines your harvest tomorrow. Ang atong mga lawas, gipakasama na siya og garden, tanaman. Unya ang ato ang naandan ng mga habits, mao na siya ang mga tanom. Unya kung unsa ang ato ang gitanom karon, mao po na ang ato ang anihon ugma. So kung ang habit nato maayo, maayo po ang ato ang maharvest. So ihabit nato mga pinangga, kining magkaon nga magdungan ka sa imuhang family. At least na kay kauban nga magkaon. Kay kana di ang nakay kauban magkaon, makapabuild na siya sa trust and love. Pag namong kay kauban magkaon, labi na imuhang family o labi na kung tibuok mo nangaon, at least mga basis na to ani, at least na amoy kauban na duha or tulo. Huwag labi na kung kauban sumala sa pagtuon, ang health effect anak niya, mas munindot ang paggaling sa imong pagkaon o niya mas mo lower ang imong stress hormones. Maliban lang kung magkaon mo o niya naistig pangasaba, dili na siya mao. Kadtong nagkinatawanay mo, kalmado mo, happy mo, yun ang pinaka the best. Pero ang punto, at least na kay kauban nga magkaon. Nga naman, mo pa better digestion, lower stress hormones like cortisol, o mo pa strong sa immune system. Pag namang good kay kauban, ang emotional connection during meal, mo pa stimulate ni siya sa ato ang parasympathetic. No? Magkaroon ka ng kalma nga utok. Calm brain activity. O mo tabang ni siya pag-regulate sa atong appetite, no? Mas lami. Di ba mas lami ikaw na kakastorya, kinatawanay, di ba? So, ato pong i-habit ang kining atong relasyon ba? Nga sa panahon ng ating kaon, naagitay dapat gentle sa ato ang mga pagkaon, sa atong mga pulong. I mean, but pasabot, dili ta magpataka og storya di askan anan. Kay mura na sa og medisina, ang tambal, pwede makaayo, pwede pod ma-overdose ka. Pwede pod ka magsakit sa imong tambal nga giinom. No? Nagkaon nag-inom kag antibiotic diha unya sobra na di aya patay gihapon. So, mao na importante ang health effects sa gentle, no? Ang atong relationship atong atimanon, mura siya og tanaman ba? Og naa kay liso ibutang, mao po na ang resulta. So sa ato ang relasyon, butangi siya og gentle words, no? So unsa man yung mga gentle words, makaunsa di ay kung mustorya kag mahinahon, na ay respeto, na kay pagsalig, na kay pagpadasig, no? Sa imong mga storya, maka-reduce siya sa emotional tension o heart strain. So, pag positive words di ay ang madungog nato, ma-release ang oxytocin. Ha? Happy hormone na siya ba? Nga pag mutaas ang oxytocin, ma-relax ang imong lawas. Nakasulay mo, hiluton mo, lami kayong paminaw, makatulog ta, ma-relax ta. The same ang happy words. ang positive words. Mura kagihilot po daan na pinangga. Makapa-lower sa blood pressure and even makapa-improve sa atong pagtulog. So siguraduhon kay nato nga matagbuntag sa atong trabaho nagkaon gitag insakto nga pamahaw. No, labi na kanang nutrient rich diet and adequate rest tungod kay ang epekto sa kahimsog sa panglawas mo epekto po na sa imong trabaho. Ang imong gikaon mo epekto po na sa imong trabaho. Ang imong pagpahulay mo epekto po na sa imong trabaho. Kay kung nakainsaktong pagkaon, nakainsaktong pagpahulay, ang imuhang utok, tinaw, kalmado imong utok, di ka malimtanon, unya, maayo ka og decision making. So ang mga trabahante kinahanglan gyud og balanced nutrition kay sila maoto ang mga more productive og layo sila ma-burn out og mag-mood swing, no? Dili sila dali masuk-anon. So mao nagingon sa The Philippine Journal of Family Medicine, gi-publish or gi-report nga mga pamilya nagkinabuhi ani nga mga tambag ba magkaon, magdungan og kaon. At least 5 times a week, nagdungan sila kaon, naa sila'y better emotional resilience and lower stress levels. So, kamong mga walay kauban diha, hala, muna na iyampo niyo sa Ginoo nga kumangaon mo, naagyo may kauban mang kaon, ha? I hope nga daghanta natunan and i-apply na to ni. Ayaw kaluya, kay maabot kag duha ka bulan, tulo ka bulan nga i-apply ni mong natunan, mahimo na na siyang habit o sayo na lang na siya. Sayo na lang mahimong healthy, mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan o mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo na Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma
1: Kumay. Basta healthy, happy!
11: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor. Go Vibes!
12: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Philippine Standard Time, alas 8 na sa buntag. Welcome, welcome sa ato panag-uban.
1: Dari dito sa fourth wave na ito, pero malalaman po natin sa mga susunod na araw.
0: Okay. Kadali lang ha. Doon ay nagpasok. Okay, may buntag pag-usab sa inyohang tanan. Musta na ito mga kaigsuunan? Kadali lang kayo. Kay doon natay sa banih. Ano ba yan? Ha? Dali lang ha. Kay nagkaan kabuang yan. Kabuang ha? Oh. Kadali lang kayo. Kinanglan kita siya. Una na, nabalik. Sana? Kanina, wala gini. Okay, nara. Ang mga technical sa hindi lagi perfect ng technology. Ah, gisulaya na por mig hack der mo. Nagi mga hilabtano, no? Sige. Asa nang hacker repeat be? Check na diya sa tong kwan diya be. Sa tong digital footprint diya be. Kabuang ta dere. Mogi pagsugod ha. May buntag sa inyo hantanan. Labi na din may galas. Dakbayan sa Davao. Good morning. Good morning. Og sa ato makiksunan nga nakakaroon diya sa matag probinsya ning syudad. Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur. Davao de Oro. Davao! Diya sa atong control tower sa Davao de Oro. Good morning. Ang 96.7 FM Radio Davao de Oro. Good morning sa inyuhang tanan. Good morning. Kape, labi na sa Montevista, na Bunturan. Diya sa may New Bataan. Good morning sa inyuhang diha. Og dere mahigala sa ansa ni kaning isa kining Maragusan. Ato dito bas lugot ba? Maragusan da ito. Maayog buntag sa inyo ha dia. Og dere mahigala sa Mungkayo, Montevista, Compostela. Og dere sa may Laak. Kumusta mo dia? Live po taron sa itong Facebook, Kidong Nuda Libunaw. Good morning! Palihog lang ko diha, kadi ko kakita kayo sa inyo ha diha. Ha? Kay nawala akong kuan dere. Nawala ako ang sintro dere. Ay nikalit o kalami ni amo ang computer. Okay na? Kita na? Ilak na da, ilak. Ayaw! Kabalos lang ko ni mga hacker ron. Kita to mo dere nito, magdi mo makita na mo dere sa ato ang digital footprint, ha? Kabuang ko dere, ha? Inyong binuangan. Adlaw kita karon nga Sabado, pizza dos nas mayo. Gahapon, pizza uno, labor day. Law! Ang mga mamumuing taon, tagbaw sila may galagrali dere sa may Freedom Parks, Davao. At bang sa may Ateneo de Davao University. Marcha sila padulong dito Miguel sa may Bonifacio. Of course, nagtigong po sila mga igsoon para sa ilahang mga hinanakit sa gobyerno mahitungod sa isyo sa suhulan. Pero sa unta man, kinahanglan mo ginato balanse ron kay dili man sa tanang panahon taas ang katuwa mahigalang panudlanan sa ato mga negosyante po. Napoy mga negosyante ang nagpait po, ha? Napoy mga dilis tanang panahon ang mga negosyo kusog. Although doon ay mga padayon gihapon ng mga survival. Pero sa sinuok pareha ko na naroon na kanang insisisi sa una perti man ang kusuga. Karoon ambot nganong perti man ang mingawa. So doon ay mga kabaguhan nga nagkakapanghitabo gins palibot. Unexpected mga tipapinaw. Dili pa basta. For example, kana dako-dako na nga kuan, dako-dako na nga mall. Pinakakaraan na may gala next to kuan. una pa na sa katong giguba nga Victoria Plaza dere. Pero ni abot yun ang panahon nga naabtan si Kamingaw ba. Pero sige lang, padayon paghihapon as pag-recover kay wa pa man na masurrender ng mga negosyante kay negosyo na anak ko na magligid ba nakaslaom, nakastaas, laom, nakastaas, nakaskilid, nakastunga, nakaspikaskilid, anak. Nana, madagans negosyo.
2: Good morning!
0: Pero kay adlaw mong Sabado, unahon tayo ng mga greetings. Idagha mga greetings dari kay katong uban, wala ko mabasa gahapon. Isa raman tayo ka oras, alas 6:07. Ato ni pambasahon pod. Taga ato magpagtaga doon. Boylo mo dari o greetings kay adlaw ron ka Sabado mga kingsula.
1: Ayaw!
0: Good morning diha kay unahon tayo ng greetings. Sige lang, para ayos yun. Di mo magmaka squad.
2: Low, low!
0: Jojo Divino, pinakabuntag yan.
2: Good morning!
0: Good morning, Sir Kid. Nasa na makaroon gibutang si Ginoo Jojo Divino? Og Mary Joy Crismundo Pormento, nga nagtanaw sa tuwa, gikan sa Igangon, Sawata, Davao del Norte. Si Sir Ludwig Montenegro, sa Yuha. May buntag, Sir Kid. Greet na ko palangga, Meli Rilampagos Kapala, nga wa pa mubangon.
1: Ayaw!
0: Puli-puli lang magkansyaw doon. Ha? Og Barangay Kapitan Ricky Tolinto de Esquipalili. Good morning, Idol!
2: Good morning!
0: Kapitan Ricky Tolinto. Roland Tungko. Oh, good morning. Ni Kapitan Ricky Tolinto pa. Good morning, Idol. Kape. Bantay pa ng kape. Tsokolate, Idol!
1: Ayaw!
0: Ha? Tsokolate. Pag-uabot ko dyan sa Barangay Hall, tsokolate. Mula agrab ako. Roland Tungko, Sir Kid, shout out ko sa akong pare dere sa Bermudez, Tagum City, nga si Jason Rama, Tatay Lito. Thanks and God bless.
2: Good morning!
0: Lamas yung pagpaminaw niya, ha? Og Mili Rilampagos Kapala, good morning, Kidong. Good morning, Pod, kay Ludwig Montenegro, nga nakauna greet. Kansaw-kansaw, ralagi trada.
1: Ayaw!
0: Paunhanay, Ramon. Kay, anak manang mga kuanjod. Anak manang mga kugihan sa iyo, mga mata ba? Jalan de Villieres. Ay, kugihan po na.
1: Ayaw!
0: Si Kapitan. Former Kapitan Jalan de Villieres diha sa may Kambanugoy. Ha? Amo pong tanaw po si Harrison Alvarez Rillo appeal po.
1: Ayaw!
0: Good morning, Idol! Boss Kid, ampi karun ay shout out. No, si Jalan de Villieres na. Si Mars Inso Daraman. Ang nagtanaw po si Tua. Good morning.
2: Good morning!
0: Og si Vine Miles. Good morning, Sir Kid. Morning!
2: Good morning!
0: Luto ng maruya tada.
1: Ayaw!
0: ang turon tadi ha, paligid-ligiran na na. Kay alas otso, tingkao na gina.
1: Ayaw!
0: si Ma'am Vine Miles. Igwa, para ba ni si Ma'am Vine Miles di as maruyaan? Mura ba ni ganang mutya saging mantikaan?
1: Ayaw!
0: Si Born Sarazado, good morning, Idol, from Buholano, Florida, Kapalong. Nadari, nagtanaw po dito, ha? Uy, si Ma'am Esther Singh!
1: Ayaw!
2: Good morning!
0: Ma'am, long time no see. Buutan ra ba ni si Ma'am Esther Singh? Manager pa ko sa RPFM, dito ni. Good morning, Ma'am. Kamusta naman ka, Ma'am? Long time no see naman, Ma'am.
1: Ayaw!
0: Bisita-bisita dari, Ma'am. Nadari sa kuan. Nadari sa La Filipina, tapad aning Go Fuel, nadaring FM Radio Network. Unya na kuan og nana ko sa Davao. Nana ko sa Tagum, Davao naman.
1: Ayaw!
0: Dino Tabiulo, good morning, sir. Watching from Dalyaw Toril, good morning.
2: Good morning!
0: Kumusta mo dias, Dalyaw? Namasol ang dagway ni.
2: Low, low!
0: Ah. si Yads Mary Dianon. Morning, sir. Shout out sa Purok 10, Kabadugoy, Asuncion. Listening here. Good morning.
2: Good morning!
0: Salamat, salamat kayo. Uy, sa nag-birthday day. Happy, happy birthday sa inyo. Ha?
2: Happy birthday!
0: Rojo Magallanes. Sige lang. Unahon ako lagi ng mga greetings. Ay, magkabalaka na. Relax mo dyan. Og Ronalyn Cario Zosobrado. Good morning, Sir Kid. Always watching sa imong live from Baumaco.
2: Lalo!
0: Sige, lamat, lamat kayo, ha? Regards ko sa mga guwapa. Dodge Mini Bee Farm. Good morning, Sir Kid. Happy Saturday. Asa man ang Mini Bee? Plagar ko na daw. Dagas ko buyog niya.
3: Ayaw!
0: Og Rojo Magalas, good morning, sir. Shout out na ko ang Di Ocampo family, Magallanes family, nga nag-reunion karon sa Onyasa family. Ang host, Barangay Kanatan, Asuncion. Salamat, kids. Pagbasa. Oy, happy, happy, happy reunion sa inyo, hari.
2: Good morning!
0: Og Jojo Picot Libunaw.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning. Yads Mary Dianon, pa-shout out sa akong anak na si Chantal Kate. Idol. Ah. Alagi. Ha?
4: Registered
0: sa ako. Ah. Sige, sige. Why problema? Sige, di alang ka. Roland Tongko, good morning, Sir Kid. Shout out po sa ako silingan, pirmi na minaw ni mo kada buntag jud, Maderlita Sarita. Thanks and God bless. Taga-asa man si Madam Lita Sarita. Salamat, salamat kayo, ha, sa inyong pagpaminaw diha, ha.
2: Good morning.
0: Og sa pa ni Okay, sige. So kani dili ni magamit kani. Wala ni. Wala pa ni.
4: No.
0: Kani kan mawala to akong kuan.
4: Makulilod.
0: Ah, okay. Sige. So, daghan pa sa mga nagtanaw sa tuwa dere. Salamat kayo sa inyohang pakiguban. Yay. Ni aksyog kuahin ang kuan mo ni palong. Dali lang kayo, ha. Dali lang. Nawa ko. Ge, dayon. Diha sa may Davao de Oro, balikon ako maayong buntag sa inyohang tanan. Ah.

Ah, sige. Dali lang. Nganong ni Kalit? What happened to you? Oh. Amo giayo kadali ah. Kini. Giayo namo kadali ni amo ang computer dere. Nana uli ana pud ko. Nana uli ana pud ako ag live mga kaigsoonan. So amping mo diha mga drivers ato diya smawab. Or bisan kinsa nga mo biyahe. Ika nang mawa, grabe yung disgrasyahan. Taas-taas mo itong pang-pang hulgan sa pick-up. Sunod-sunod, disgrasyarong panahon na. Diri sa may Carmen pod, katong kitrabaho niya as contractors DPWH, dito po ito na mo-mo tungkuan. Na mo-mo po itong Usaka Tamaraw FX Gubago. Kulang mga signage. Siguro, panawagan natin sa DPWH, kumplituhan na inyong mga signage at mga delikado nga inyong gipang ayo. Ha? Dagko-dagko masiguro kontrata. Kamu mga kontraktor ba? Dagko masiguro magkontrata diha. Palihog daw ko o iklaro po na inyong mga signage diha. Kay mura o wag yun. Ha? Daghan lang namu-mu diha. Kato ni aking adlaw diya sa may Santo Niño, Carmen. Dako-dako dito inyong gikalot, nagian ako. Pag-agian ako dito, nakuan dyan. May gito pagka mo-mo tong ano dito. Katong usa ka Tamara FX kaputi. Doon na pag yung mga bata na ospital in town dito sa Carmen, Davao del Norte itong mga sakay ato gikan pag Manila. Kita dari dapat dili ta pabaya diha sa tuang mga tawag ana dili ta pabaya may gala diha sa tuang mga signage at responsibilidad security measures safety measures uban pa na diha pero dili kaduha na makaangin mo kinabuhi sa mga tao ninyong gi saligan laliman ka diha tibuok karsada inyong gi kalot pa babag pagkahuman ang inyong gibutang ka na lang gamay kaya nga murag scotch tape. Pag nako ka na yung harang-harang yun na. Dili lang kay isa ka harang kung dili daghang harang na ibutang diha. Di pwede pwede. Pasti lang ginawa ko. Monitora na yung mga kontraktor ba? Ay isalig yung kinabuhi sa mga sakyan ng highway ba na? Isalig yung kinabuhi niya ng mga sakyan ng mga lusot na diha. Kaya scotch tape makapugong ba na? Paldo-paldo mo sa mga kontrata o niya. Ha? Inyong mga kontraktor, paldo-paldo na sa mga kontrata. Scotch tape, kapital, ang butang ng mga safety measures at nagkarsada. Na, para ba ito naulian aning DPWH mga tigpaminaw? Wa pa ito naulian? Kay ang ato ko nahuna, ani, na para ba yun? Nagbabag para ba ng mga complain na mga bagagus project niya? Dito sa lugar ato na ay mga na-discover po ng mga project dito kana bitong para babag spangpang. Di nilusot po to spangpang to sa ka-jeep. Nang bulabog to dito kay ila di ang ipanghimo at tumigala nga barikada di spangpang. Ang sulod walay bakal puros mga sako siminto. Ya karon ang mga kontraktor, mga silingan nag-tinukloray na. Ha? Amot nga nun na. Anong daghan yung maldito, Miguel Amosol, Butilas, Kwartas, Gobyerno, pero dili, tarungo ng ilahang mga servisyo. Tarong mo diha. Kay, kada ba, Kwartas tao, di na iga-iga, dili po na piki nga kwarta, gitarong ba yun na, o kuan, mga taga DPWH, labi na sa Region 11, bisan din sa Davao del Norte, kasagara, disgrasya, Davao del Norte, Davao de Oro, puli-puli lang yun na. Say mo tubag, Davao del Sur. Puli-puli lang yun na. Dito po may galas, pantukan Davao de Oro. Doon na po'y usa ka pamilya ng mga ligo at tagdagat dito sa Mate. Ilaha pong L300 di Bangga sa Center Island. Saluoy, nang lupa din taon itong mga bata. Kato, sa driver na gito. Ay ka ng Center Island, kadako ana. Mga ligo, unta to sila.

0: sila magala dito og dagat sa Mati. Ang ilang gusto ito, mga lipay sila kay Labor Day. Siguro, may trabaho. Ato sila dito, isa ka pamilyahan. Pag-abot magala diha sa Pantukan area, ah, sakop na sa Pantukan, ah, pero ito yun, bangga sa Center Island. Ay, pagkawi-wi silang sakyanan ng lupa dito ng mga sakay, mga ikso. So, karoon mga panahon na uso ang disgrasya. So, dili na siguro kinahanglan nga ang mga driver na to pahimangnoan pa kay automatic na na nga inyuhan tagaag pagtagad sa driving, sa karsada, kada sa kinamudaga na mupatay na og disgrasya. Oh. The report na igala sa may Kapalong area, doon na po'y usa ka tao naligog sa pa, nalumos. Ah, gitabangan nila grisgyo, pero murugwa na gito, madah. O, dito na gito to siya kutob. So, pingan na tubig, mala, taas, sa pa. Inangla na to nga mag-amping karong panahon na kay why replace tong kinabuhi. Di ba? Lumos. Tubig siguro, sulog. Kasig hinay pa mulangoy o di bakha. Na yung mga takasabot sa batasan na ng tubig sahay. So na, itong ipag-ampo na lang itong mga nadisgrasya ang taon nga. Unta, maukis siya. Ah, di ba? Konsihal Leonard Disonia nga naminaw sa tuwaro. Og restituto de liyasan diha sa may Kapalong area. Og si Gary Estrada na nasa Legazpi City, Albay, kapi-kapi, nag-land-tracking giday ka, kuan? Ha? Brother Gary Estrada. Lima kag naabot na kag Legazpi, layo na na. Ay! Ha? Sa kay grabe pag delivery ni mas Adlai Coffee, no?
1: Ay!
0: Abot naman kag Albay. Pero tinagay ba, dato na kagbayo, anak? Ang imuhang Adlai Coffee kay limang kagdaabot na kag-albay.
1: Victory!
0: Oh, kana, banati nagbayad. Sa pa ni? Okay. Sige. Alas 6:29 na.

0: There is kwan diha sa pandapan bag-o na yung barangay hall kay na ini ingon sa paghapon bag-o na barangay hall diri kid. Okay, na turn over na dito oto. Wala to na balita no. Na turn over na ni Congressman Di Carlo Uyuoy ang bag-ong barangay hall di as pandapan. So congrats, good morning po diha Kapitan Lourdes Culiados. Good morning tanan taga pandapan diha. Morning sa inyo tanan.
1: Good morning.
0: Og of course daghan pa there is ato ang siyudad Stagom. Pertin daghan nag mga development diha. Murag sukod-sukod na punto si Mayor Oy. Kauban to mga engineer dito, maraglai na po itong ilahang nahuna-huna ang project na po. Yahaya ni Tagom, no? Yahaya gina ni Tagom. Mga barangay dari sa Tagom, busog permente sa servisyo ni Mayor Oy. Dari sa Dabao, kuya po, di po na ito mabintahaan kay... maayo man po ang servisyo hinoo ni Basti Duterte diri sa Davao. Mga deliveries in terms of social services, naman, permente man aktibo ang Davao sa mga pagdunol o social services. Ang kasaba lang yun sa Davao sa mga Duterte dito, batok dito sa nasyonal. Kaya daghan po nireact yung taga-Davao nga grabe po ang pagka-ipit yung karong panahon na ni Inday Sara Duterte. Anyway, diha na, sagdan ta na. Part na sa Committee on Justice. But, di na to mapadaplin may galang emotions sa Dabao. Just imagine, ha? Huwag ma-sipyat na diha may gala si, kwan? Inday Sara Duterte pag ma-impeach na diha. Maglisod, tagbangon, o kinsabay, kandidato, natugikan, dris Mindanao. Pero mao lagi po. Dili mo po excuse. Kung tinuod, gadoon ay tulubagon sa balaod. Manubag, magkidapat po sa balaod. Di mo po na pwede mga iksoon nga, ha? Kung naaysa, bisan katuan ni mga amigo sila dari. Bisan kato na may galang mga paborito ni sila, pero kung doon ay tulubago ni sila sa balaod, eh dapat manubag lagi po ni sila.
1: Lalo!
0: Ano na? So, nakakaroon diha may gala sa ilaha, sa impeachment, na diha ang baraha, kung naabay tulubagon si Inday Sara Duterte Gua. So, kita'y mag-analyze mga igsoon, pabuton ang Committee on Justice, pagkutaan na bita ito si Representative Luistro, asa dito ang mga pwedeng mga mamahimong bugat ang pwedeng mapasangil nga ito kay Vice President De Sara Duterte iyang tubag kanto tanan kanto daw tanan ang iyang tubag. Nihang napurkusoy no? Soy? Nihang napugod na rin. Sige lang. Ato ning bawi on the speakers. Nga ano man eh. Sige. Balik ko man lamang sa pipila ka mga pahinom do.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawa. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor?
3: Ayun na paglangan.
1: Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course alang sa magkuha og student permit. 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
2: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
7: Ka vibes.
0: Alas 6:36 na. Padayon ta kinagihapon yung kalagad sa kaginan. Kid Libuna!

0: ay vibration ngadto sa mga kalaban. Ano ang kalaban? Administrasyon. Wata kay ba? Unsay mamahimong sagputan. O kung mahitabo nga ma-impeach po mga igsoon, makalabo-labo, si Vice President Inday Sara Duterte, huwag hapunta kibalo sa senaryo. Kibasig maglabo-labo na po ang katong mga yanong lungsuranon nga dili gusto nga ma-impeach si Inday Sara Duterte, labi na ang mga DDS.
1: Labo-labo!
0: Pumunta kibaw sa resulta niya, magkagubot ba? O niya daghang mga factors na pwedeng maapiktahan, apil diha magala, masikaran ang nakaschedule ga barangay eleksyon. Maniin po ng nasyonal. Kay ilan target pa ingon dito sa 2028? Basic ang mga tao, diha mo baw sa barangay eleksyon. Pagkahibaw nila nga mauni mo na, basic na ani sila'y dapigan, pikas o pikas, o diha sila manimalos sa barangay eleksyon. Katulong posible, mga hulga may galas pagkabalda sa eleksyon, ang pundo. Ang pundo may gala nga 16 billion, kay ingon to ni Amy Marcos, nga dili sa idayon ng eleksyon gumikan sa krisis. Nga natagamtaman karon sa nasod Pilipinas, basig gamito na pod ang katong pundo megala para dito sa eleksyon, kay iapod-apod na pod dito sa katawahan pinaagi sa mga tabang o gayudas goberno. Maunay ato ang panidaan. Maunay atong panidaan mga kalabulabo, kay maunay dagan nga ato nakita diya sa umabot nga synchronized schedule barangay eleksyon. Kung di po ni siya madayon ng eleksyon na ni, alanganin na po na dito sa 2027, ang mahitabo gyud ga barangay eleksyon diha, maingon mo po na 2027, pero yan ato ni aking anong napuspon? Ha? Mingon naman po na, basig bago na ang presidente by 2028. Ang bagong presidente na lang ang mag-decide pag idayon ba or mukasa sa barangay and iski eleksyon kaysa bagong presidente by 2028. Alagmit ng eleksyon na ni, tama kita kung pangagpas 2029.
1: Ayaw!
0: Pag 2029 ni mga kaigsunan, ang barangay election na. Ang kuya o na, basig, magsige na lang ka-postpone, magsige ka-postpone. Oh, buabot yung panahon nga, bisag senior citizen na, specialist gihapon sa guni ang kabataan. Mahimo gyud ang history sa Pilipinas nga dire lang sa Pilipinas ang iski bisan o kuan official gyapon sa iski bisan o senior citizen. Grabe. Dapat dayunon gyud ang eleksyon sa barangay ay para napoy bag-o nga mga dagway maka-exercise po to mga barangay officials. Ang katong naglingkod, sugot, raman to ko eleksyon. Palakpak pa to. Pero katong mga gusto makabalos, gipildi ko ni mo na pulo kabuto, gipildi ko ni mo duha kabuto, gipildi ko ni mo tos coin. Pantay lang yun sa rematch karon. Naro ba yung nana? Napildi. Tos coin. Tabla sila, boros kapitan. Kaduha itsa. Duha ka hari. Isa ka patay. Di, nakalingkod. Unsay gidag-an, dili ang majority votes, ang kantong toss coin.
1: Ayaw!
0: Kita na, no? So, may napildihan mo, toss coin?
1: Ayaw!
0: Sabi mo, may na-solusyon. Sa akong tama na, di ba? Gusto to bubawas. Nya daghan po mga kagawad doon nga nag ko ana kana bang nagpadi

0: kad ako na mapuli ron. Okay, last term na sa kapitan. Ang mga kagawad nga mag-amigo karon magkaaway na. Ila-ila na si iya na sila magyalag papula sa hasang diya sa mga barangay hall. During decision nanay uban nga disapprove wa na. Kay gusto nako kining ako may ma-approve pabida-bida na ba. Okay, mo na barangay election pinatirada ba. Naapoy uban gay mga barangay kapitan po debelaka na. Kid, may tagdi mo dayon ang eleksyon kay matay ipit ko wa panimpas kong loan. Nya last turn na ba ko? Paning kamot lang gid ang journal cup para mabayra nimo ng loan di ha. Ay mo sugot kag sadi bisan pag dili naka ansa tawag kana? Dili naka kapitan or wala nakas pangatong danan. Manaa og wa kay posisyon gukdon majuka ng loan. Oh, pero ayaw lang pud pangurakot, ha? Kay mangurakot po ka amigo ta, naay mo sumbong diri na. Maigo na po kas labo-labo. Ana na. Paningkamot gyud, paningkamot gyud. Ha? Alvin Marquez, kumusta ang kinabuhing mamumuo? Ayaw! Diyan ba ni basta-basta, mamumuo na ni si Alvin Marquez Minaw ron. Duhay papel ani. Mamumuo og transport sector. Kato si Totski, lahi po to. Sports, tirada to. Sports! Ayaw! si Kuan, Aloy, lahi po trabaho ato. Kuan to? Dabdabiro. Ayaw mo niya. Jopeth Candole, good morning sir. Kid. Shout out sa ako silingan. Pirmin Minaw, nimo kadabuntag si Maderlita. Sige, Maderlita, good morning. Good morning! Og, Nobir Dominador Magallanes Intia. No comment sa impeachment ni Sara na lang, sir. Gitawag na ba yakog bangag daw ko? Kay Marcos daw ko. Ha? Kadako sa naong ni Presidente Duterte de, ha? Dili man. Ako di ay pro-Marcos man ko. May lang kibaw mo daan. Katungwa pa kibaw. Pibalon daw. Pro-Marcos ko eh. Presidente ko na ko si Bongbong Marcos. Pero akong Vice President, si Inday Sara Duterte kay membro mo ko sa Team Unity. Oh, mubarog ko diha. Even kini mga listeners na ko, mubarog di diri nga naata sa Marcos og Sara, naata sa Unity Team. O niya, kinabungkag ba na asa mga kakid, magpabilin ko tristo nga, mubarog diha po kong Unity. Pro Marcos ko o pro Inday Sara Duterte ko sa minana. Ayaw! Ay ilaha man ang problema duha. Nag-away sila. Sila may nag-away. Dili man kita. So kita lagi yung mga pobre, di na ito mag-apil-apil silang away kay si Marcos dato, si Inday Sara, si Duterte dato, yag mo apil na silang away, kita pobre. Ayaw! Katawaan tadi ha. Mintras may gala si Marcos pa'y naglingkod sa gobyerno, o dili na to sa muko ng gobyerno. Kitang mga yanong mga lungsuranon, mga kiksunan, kinaa pamantas gobyerno sa nasod Pilipinas, buhi pamantang demokrasya. Nga naman di ay og pasagdan tala nga mudumala si Presidente Bongbong Marcos. Unya kita dire, kay panahon nga naa karon sa kalisod, mulin niya ta mukubra sa atong ayuda. Di ba? Kana rin buhata ninyo. Di pa man ta kinanglan maghisgot rog Marcos, Duterte, bugno, dari bugno dito. Kaya ang eleksyon lagi, 2028 para. Kanang awaya sa Duterte o Marcos, 2028 pala. Oh, magkaguliyang na sila diha, nagtuwa magwaybaos diha ang mga Duterte. Pero mga panahon na ginaipit si ginaipit si Basti. Mulitok lang si Basti, isa lang ang gusto na mo, ang ulo ni Bongbong Marcos. Buhatan da yun og scientific meaning sa National Bureau of Investigation. Ngumatod pa nila sa ilahang psychologist, sa ilahang magalang science department, basta ingon ani, considering the fact na imo nang gilitok not to the ordinary man, considered siya a threat o ila po na. Okay, lalimang gigamitan na og mga science magalang pamulong ni Basti. Si Inday Sara Duterte, gipagawas may gala dito ang video. Kita dito, matinga, nga isog maginadaan ng mga Duterte. Puros mo na nayagi. Si Digong, nayagi. Giganahan ang mga tao. Ilamdam mo? Pagabot niya sa Tanimbala, panahon ni Noynoy Aquino, diya sa mga airport, nang hilak itaon ang mga sa tawag na, mga pasahiro di sa aeroplano kay pag-inspeksyon dito Migala, nanay bala ang imong bag? Ang say, litok ni Digong pagpuli. Pantay kayo dyan. Pantay kayo dyan. Pag hindi yan, mawala. Si Bisaya pa na ako'y buhaton sa inyo. Di ba, pamulong na ni Digong? Hadlok ang tigtanom og bala bay. Nawala ang katong tanim bala. Bay, magi mga tarungan ng mga naa diha sa airport. Stay bala ana. Giun sa na imuha gina kini mabre. Pesrehan to mas tinuod kanang bag bitaw. Kanang bag ba nga yabi-yabi ang siper. Labi na inyong gipalit sa mga ukay-ukay. Na mo yabi nga kopya inyo. Isa rin na kayabi na sa inyo hadya. Kabalo mo kaasang isa ana. Kanakanakan mo yabi-yabi bas bag. Pasig mo kibaw ani. Yabi-yabi bag. Asang isa ana. Na ana dito sa airport. Ay mo kumpiyansa sa mga bagahe mo. Bitong ginabalot na siya. Kuha na siya gina-inspeksyon. Na anya ilak na magbalik. Ano man. Kay ang uban nga mga yabi ana. Naana dito sa airport. Na delikado naman na yung reklamong nakawatan. Tubag itong mga taga-airport. Ngayon sa pagkawat, sirado man na naanay sikritong yabi na naa dito sa airport. Balo lagi ka, kid. O, kabalo lang. Ayaw! Ngayon mo kumpiyansa sa inyong mga bagahe. Diba? Kuya Dong, Ricky Jampon, good morning. Good morning! Monay ko diha normal na. Di tanawa to. Nawala ang tanimbala. Unsay bot pasabot ni Mokin? Ano nahisgot man kadiha ang bag mga nangawa tanimbala sa airport? Ambot ako pasabot ba? That Rudy Duterte, the former president, lahi siya og leadership. Kadlukan siya. Once nga maingon siya nga about ana diha ana, dili niya tarungon. Matarantar ang kriminal mo padaplin dili o di ba dili mo padayon o di ba kaha muundang silang gihimo nga krimen. Kay mo na karisma ni former president Rudy Duterte. Kining mga anak na ikin, reflection lang ni. Nagihapon ni agi. Si Inday Sara Duterte nilaban may gala dito sa Dinis Sudad Davao. Nilaban sa mga tao ng mga namuyog squatters. Kanya doon ay tag-iya tong luna. Gidali-dali may galag dimoli sa sheriff. Nasumbagan ang sheriff. Ayaw! Ay, wa mo to o. Kay mayor man si Inday Sara do. Wa mo to o. Sa mando nga hulatas ako kay makikistorya sa mga tao. Gidali-dali mag-dimoli sa sheriff. O, digi gisumbag ang sheriff. Muna yung mga signature nga nung kita Inday Sara Duterte ko pag-abot dito sa eleksyon. Pero ang atong trabaho kay komentarista man ta dili lagi lisensya nga bisan pag idol nato na sila, pero dunay lain nga hugna may gala nga nailang hugna may gala nga nilugmaw karon diya nga sitwasyon. Dili pod pwede nga dili nato uyunan ang proseso sa ustisya nga naakaroon itong gisangat diya sa kamara o diya sa hudikatura. Oh. Kung makasala, aw sala. Bisan pagpro inday sara ko, kung nakasala, bisan kinsa. Igo nila, ligon ang ebidensya. Saan ito man ha? Ligon ang ebidensya. Hulato na ito na o atong ibalita di rin nga mauna ebidensya. Pero personal, wala tadi ha. Because, nasayod ta ako. Ako ganyan, pabitamuri ako. Nga, gamit-gamitan pa itong simpleng pamulong ni Basti Duterte o kwan. Gamit-gamitan pa sa NBI o science. O klaro ato, isa naman ang kinanglan na mo, ang ulo ni Bongbong Marcos. Amot pasabot, ana. Kung ako lagi ang mo-interpret, o akong i-adapt may gala, kung na ako sa broadcast acculturation. Na ako yung mga terminong gigamit. O na ako yung kanang kitawag broadcast acculturation, akong dakpon tong pamahayag ni Basti Duterte nga, ang buti pasabot ato, very simple message alang dito sa mass base, dito sa masa. Ambot pasabot ga wala ganahi ngadto kang presidente Bongbong Marcos. O katong ilahang gitawag karon og Ridge Coalition, but ipasabot ato gimugna na nga Ridge Coalition in order to erase the leadership of Marcos in political means. Sabtan nyo na? Di na ha sa itong doctrine of broadcast and culturation, di ninyo na madunggan sa uban. Oh. Ngana anak siya. So, dili po sa tanang higayon nga na ay mga problema sila si Basti atong itolerate. Mulaban po ta kay panagsa, kay lain po, manubra ang pasangil ba? Although dili dautan nga mamasangil, pero manubra bitaw. Sa ato pa kumulitok ka diha karon ka kuao na mo ng ulo. Ana gulgulo ng mga ulo, mga joke ingon ana di mo kasabot sa gitawag na to kultura sa Bisaya. Dire sa Bisaya mangod lahi-lahi nag meaning. Kamo diha nga mga Tagalog sa inyo ha diha ang langgam galupad na sa mo adrig kamang pa. Anong kakamang pa man mikin? Gapahapa mi diri. Gapahapa mi. Kano sa amin mulupad? Ayaw! Ano na ba? Iba kasi ang salita ng Tagalog. Iba kasi ang kultura ng Tagalog. Iba kasi ang kanabang gitawag na to o kanang nipis kay nga definition diya sa NBI, etc. Gidoo ko. Lami pa unta pero anay oras. Sinsya mo ha? Santos Pahardo, good morning. Good morning! Naot dahil lang kong oras. Salamat kayo. Basta mo na, ang ato ang baruganan diha. Nga, kita dari sa labo-labo, plastar ba? Dili na pinasagad nga, na bunal ka dari, bunal ka dito. Dili oy. Gidayag na ko sa Bongbong Marcos. Pasalamatan na to ha, Mr. President. Salamat kayo sa pagapod-apod sa mga bugas dito sa Region 12. Nangunay giyod siya og alsa ato tag 25 kilos nga bugas. Kauban dito may gala si former Senator Manny Pacquiao. Nagubay-ubay itong mga bugas nga nadawat sa mga kaigsunan. So pasalamat ha. The only president ka grabe may gala ka ng kwan. Grabe mga igsoon og mga ayuda. Dito lang kay Bongbong Marcos. Nga nakatilaw gidang tao sa kwartas gobyerno. Ito mga nangagi ang presidente, bisag resibo, wag ita kagunit. Sabi na, ito, kinsa isunod po ng presidente, ngunanig hapon, makabahin ang tao. Makabahin sa medical assistance, makabahin dito may gala sa mga alibyo sa mga mag-uuma, makabahin dito sa ayuda. Dili lang na, namugna ang mga balaod nga panahon ni Marcos, Nga doon ay mga ayuda, pagbabahaan ka, kanang ECT, emergency cash transfer. O daghan pang matang may galas ayuda. Diri lang na. Sa panahon ni Presidente Bongbong Marcos, maunay pamalandungan, daunta, the next president, kung ano po ang dating. Ando na may innovate, idugang dia sa liderato, puhon, at least dili unta mawala ning mga uban ng mga programa. Kay naman tay, panahon bitaw ni Pinoy, ang four-piece, yaha mo na. Wa mo na giwala, panahon ni Duterte, kay makaayo nga to sa mga tao, hantul karo, nagpabili. Ang gusto naman mawala ang four-piece, tulfo man. But, noon sa please tulfo.
1: Ayaw!
0: Gusto turpo, wa lang purpes. Hindi rin ba ni mutabang ni kayo. Kumusta na ito, turpo, no? Dasinado, no? Ilang programa mo mga hapon. Kasabaan mga hapon, katabang. Polis nga, dagagasawa. Pag-abot lagi sa isyo na sa nasyonal, Inday Sara Duterte, uban pa nga mga isyo, wa lang is turpo. Sige lang, ato ang istoryahan sunod. Pagkumustahon, tani sila sunod, ha? Oh. Sige. Wala kay oras. Salamat kayo sa inyohang pakiguban. Happy weekend kaniyang tanan. Ngalan sa Tabukwersa sa FM Radio Networks. Diha sa tog studio si Engineer Harrison Alvarez Rilio. Og diha usab sa tog diha speakers Dabaw de Oro. Oh, si Jason Burning diha.
2: Good morning.
0: Ngan sa to ang buotan station manager Billy Danrel do Latre. Kini yung kalagad sa kanginan kalabola bukid libo na. Manamilit na. Happy weekend. May buntag. God bless us all. Love, love.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka-vibes!

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Your favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Sa sige na, tagpaling kamot sa tuwang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Nastasia Maglangit, akong edad 77. Murang luya, luya-luya, parang karon nga nagpagamit ako ng Magnum C. Wala ni kapoy, magtrabaho. Magnum C coffee, umuna na siya akong gigamit. Tara ito, effective po yun. Salamat ka sa Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa tanang Rojun Pharmacy.

0: Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon, alas 4 hangtod alas 5 sa buntag, kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug labas nga hisgutanan, kauban si Kid Libunaw sa Labu-Labu, alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Ugmo Arangkada, gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita, kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak, ugmatag gabi. Ang giila ug gisaligang tinugdan sa mga nag-unang balita.
3: TV Patrol!
2: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
3: TV Patrol!
2: Alas 6 media hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
5: The Vibes!

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!